Kambimo, Surongsa Mutunchi Tungkungtunglat, Rong Tupi Aresa, Areka Ziunganbo Gundrene New Song and Kususa Achebu, Tiol Ing New Song Remgo, Sumlamo Rong Mitlom, Survo Kamri Sadepka Tupi Areka Sumsa Atim Fudimo. Medium wave gyonet sakati samtap, ti to rock kukyok metaband tun tokat, gyo flisa fliki lahorska go num wong sut gong tok nak munsa matunchi rong tupi lom nun jok vamo. Tupi aririm rin song nun gyo katasam megahertz FM kantanjanga lomla senong kucho. Olumdo alongre gunsa akuka tung chong uncho, obilam on your apps download matun la senong kucho. Matunchi portak namko tun tok net safli tip to rock. Un nam, olomdo migdum namko tuntok netsa, flitep drog, namkum yom lavosa, tsukti, strong long sa yagum. Atet beka kaisa stedusa tsagir nangsin, flisa fed bugil tobu nemo, matunchi rong tupe are nangsin, nula zong rinzong sa kumdunka, rong lungtin vumpong sa punol un atanbu tamdun fusit nemo. Alongo, rinzong sa kumdunka tupi arisa hanfon buvum fuding mo, sinong o, vum sa punoli, namsim niu sa miliu, renyu noritong mita umyum ka, sinong o, un vum arisa agol yunong o.

Womarisa lipdipka srongu rinchongsa kamdunka petun gyakar tungkung tunglatsa totomsung aplong thamdun machit nimo along ari tungkung tunglat sa aring madgat kongi gunnan nahanren tonthok katsa gyokukyot kha katsa sam yangi 1922 lom radio club bombay lom tarjing mathobugum un olomdo 1927 kare indian Broadcasting Company Rongjing Satun ka do Tarjing ngun khutmo. Urere Bombay un Kolkata ka Olom do 1936 kare are company kare All India Radio Year Broadcast Matvungum. Yangni Taksik Matun Abriang Thovungum. Are Srong Sungte Tla Chomda Nimo un are National Radio ngun vungum. 1957 kare are All India Radio non Akashvani linan la thomo. Sresa angate voice from the sky go thomo. Lodola voice from the sky go thomo. 1957 kare are Bharati songsa ngunsa sre mimong yangne minor sa moro songrem do ago anit nguntaka linan entertainment worm Movies are worm, worms state got konibu, urepong tope areka bosyong zingvungum. Obi lomnan 1940 lomre, private sa FM radio station la zingvungum. Un agyapnan agyap entertainment pong, balat vungum, depka mutuk mutuk sa tope ngunvung gum. Alomdo aresa gongchin, yokre, yangne priyatho busa, tundokre, al al sut pong. Dunset sa yuk sutlon bulat set sa yuk pong mat vungum. Yenten yimbo moro song nunre yenten aplong tupe pong mat chong zing mo. Srenan matba yenten sa gongchi minor nongka kyo taka linan la abilom nun al alvum pong drama un thamdun pong la thogungum. Yungtuk sa la lintop mat chong numvong sut lom nun do shumat nun gogong ni numvong sut Tiobu songnan sutet yuk sut pongre obilomdo yuk kuchyo. Unjung tuknan la sutet aring pong obilomdo toba la ngun kutbu ngun lung nongmo. Emergency sut pong la obilomdo glongbu ngunbu lel tobu gothomo are radio liang kyong tungkyong pongka la kyo kutbu ngun sa liangka mimong mitokka la hintop ngun kutbu gothomo. Numvong sut arinanre akyabdo gongchimbu sa yok pong zuktobu kayunan yum kuchyo. Yok otha bala aplong sre zong sa facilities pong maninbu are alang sa zongre. Alongre akyabdo arin pong kayunan sikdum liang sa do yunon chyo. Shumadun gogongi gun sa akuka tungchong unchyo. Ore sa depka lilika rimsim pongla ni, arenan matbala sikdum sa sutlun yamkut nonchyo senla, abreore radio lom dagun arin yamkut chyo, go thomo otha tzatka. Atet lilankas sa atanbu are linko abito thosyo, rinchong sa kamdun ka vorm fuding mo renyo sa do umnyam ka ni mo. Vorm are tukum lodala petan are aplong thamdun masit ni mo, otha sangtet vorm are sa akol yanong o.

buzong abi numvong sutlom do yemkhucho tungchong pongka rumsim pongka la lacho along le internet nun matba num do matba malak mononcho onun matba la sin la ya sa gun bo mu song nan re migdum mokun are ngon bare site chutlon sung thupe pongre are tadosa amuring ka do kosyo are sibi abilom numvong sut ka thupsyo atetlilung kususa atanbulin ko abido longchongsyo rinchongsa kamdun ka lodola vum fudimo sinong o

Nusi chanti meri ni sang chok no te mukhi khem nuke yung ba liga pi sang ba khem la ba khem la ma o ang ga ayan ba uro ba san bi yak tung lam lam thang tak nu se wa to na ro. Media map nan ching na chi thi bo ngas sum si tabo tuk sin nusi meter. Hen ching thi nan ching li siya li si kilohertz hen ching li si na chi yet si sum bo ngas kilohertz nu FM kanchan jangare nan chi thi kang sum si kilohertz lam ma agep sum na abon. Kon ing se bung him lam ba ing hanu thim bi ha ing se ing ban cho gum be na lo kanda ing se bung him lam ba parigara pachi ge. Ayan on tong bere thok me pala yan ni nibong tuksi phasupa yan garo najiri hanching ne chi nibong tuksi tong be julai la yan ni thibong ro along se bungba mukla bisi yon dong manga si mukte yan dok pa ke yak tong lenu san thim be khapsum thim be ka khno to gi teng go pe be ngon ken e gang thik ne chi sam lo sam me pa ku su hang yak tong le ku igla ton dum be he kyang tang saning sai som son bi yak tong le Samepa tutu bibi furumbo hango laruba ning sai somen ton tu mera ain batim be chu ara kerek no togi tengo pe bengong capsum lo kon kan da ingsebung himlo alo ingong somri yak tung lam capsum ain yak ponge ngahin yen lo kon yak ponge ngahin yan gon yen le suyemo sukim yu po so dongen sumi hang tutu prem sing tamangolere sukim no temen kudim ba nga ke hingba tensa ha olong mending susango tondo angwa summi hangle thuping ingbon choguba isik sukhimmo nga ke hingba yangon ba hakerek thummo mebora mebo pa pani ku angwa hekyan khen nga hing yangon ba ha re nga hing ma yambok mejogura abange chok ma chama ke sukpa mebo kheba ang mewa ba pani ku angwa sukhimmo ang parik parik

Anga ha hing maya bapong la papa ing sumba chogu ang wa. Hekir ke sumni hang le pradhan mantri matsya sampada yojana lam kubha pong la wa gara. Khamgu wa bange mukhya mantri matsya utpadan yojana ning sek le pan yukhu gara. Ka ning se ha lam chok membu ba yukhu lam nga ke hing ba kubha pong ba pan yukhu ang wa. Ing bhanu tencha ka ilok le sing sa ha meritu. Ayan kandok selepteng hepmo ing bhanu tencha ka ilok le sukhim. Wayam tongnam ya sukhim parewaran parva memendu gara singsa ha le mayambok mizogu. Kon singsa le ma thimbe in khambek ma re lagi sadekya palep ma tarap kottu. Kon thimbe hepmo ing bhan nu tencha ka ilok patummi ba tutu asitrai lok le lok tumma. Annapurna ale nu we sahang yuk paha tayung mewaye. Kon thimbe in sukhim tambung lok le guba o pokhyang waye. Pakyang Thummo Special Intensive Revision SIRT Tuing Wagara Chokma Sukte Allo Sukhim Khamgu Hekma Kerek Thum No Pangbe Pangbe Ha Chathep Yak Mani Mi Ming Ha Re Ko Omet Pong Lapad Kwanle Lathik Ming Ha Pong Ma Summa Chure Ang Wagara Allo Khen Kusong Ming Ni Mi Ha Po Ma Si Omet Ma Ang Khen Sigang Abangye Ming Ha Nu We We Pan Ha To Ma Ge Bong Ba Wagara Allo Tuing chok masuk tet pakyong thom bare. Kokmo ming tom ma yak ma khok ma wakara kon najiri yanit nga si julai nu agos li si yanit kharak tuing chok ma tom masuk tet lo. Seksing lok ko pek mang ya lok ka iba sahang yukpa tom masiyang tom masuk tet. Pakyong thom mo yak mire tu. Ayan pakyong yangon lok le thup ing ingban choguba isik pakyong thom dikling piang si o yak mire tu. Kon yale mathimbe yakponge kuja sep na thumbi ningsek le kubo o tongjem pokhyang we gara kon yan kon baha mungwa pi masi de lagi lok le tongjem chuwang we lok le ingbon isik ya le mele allo kusong parik pa phen yuki jigo waha o gap jok ma yambok tara wa gara khen lam yan kon baha labo me go suba pan ingsum ba pokhyang wa Kon thimbe hekmo pakyong thum lok kai ba sang yuk paha re lok miro ang wae. Yak ponghe kuban ba bhanu jayanti soreng thum mo sambo pong lapa. Ay ning ba nanching netchi thibo ngang netchi ba bhanu jayanti soreng thum mo yak ponghe kuban ba sambo pong lapa. Ka mo sapsa ki nanbo no sukhim pangop pa kuban ba ramay na pat len nanbo tong jay mi jogu ang wae. Kananbo hekmo wewe pangop lam lok miru ang wae gara khen lu monu. Lachen mangan pangop pa ramayna ke ba pa lup hekma thiksigek pa nanchame bo ke ba ing suma po ke ang wa. Heki ang thiksigek nisigek pa nusum sigek pa nanchat timi namping pangop no namche bung pangop pa po ke si. Heki ang kon timbe in soreng thum ba sang yuk le tong jem chogura ya. Kandok lam tengo pibe ingong agyap suma che chure. Allo ayan ba thimbe in togi fosum la thimbe hekmo nosi chan thimbe sigang. Samme pa kusuhang yak tung leku iklao samme gen samratikwa khep sum lo.

0: Kan ikla o te ma sukta te ma bong ara
1: ikla ja ara khen nu ikla mana ra bang ebang lon khen ba inu ba ik sing ba big
0: kan samlo inje hema samla met tum basic samla
1: kan je kusarak pa
0: e kusarak pa samla
1: ya kusarak pa lang gang thiri thikna de nang e kan bang kan je
0: Adang bare panunu ba ikla kamo kusrok pa samlo samam tum khan kusrok pa samlo inne ar na lang menje ar lang
1: lang
0: lang yara lang poke ar adang ba gara sukhin kudim yara no ge pheme bek pa adang bare ar saktim ging kong kwa ba latik wencho halam dik masi latik kusing ba ke bo ke ang ke ri ke ani sakthi mo sen dong ge jo gro adang ba o yar yari no gen tong la ra yarang mele kon thim thap la ha wa bi sik sam ba
1: yari ke ma ga yarang mele thim thap la ko ba i pa ma thiam ba ji yarang ma ba ga hane kon lati ga pa ma na nepali mu de nakal jo yarang ma kho le nen
0: o
1: kon yarang mele je ro lati ga mention poke tari mele ko ki ga pa ma na dari kho ne huk te ma ga yarang ma khom de nen anang kon ra the tem dam ati sangar yarak ma thimpung le jera ani yem khode kor tagi kelek nul tagi je ani khyali o yung yung ba khyali o ta jing mara nange kang jar kon ani ka iya sen do sing ma
0: sen do sing
1: ano ka i sen do sing ma ar ka i an thap ne ngar je anang aku yem khode kor yem yarak ma ki bung ba anang ar kon yem khyali ha re kon na yem ma me bung ne thi gar ar pamna ko na ko na direct yarak hik ma bung ani yarak hik ma ji ha ko ha yarak melnu ana ha ko ha yarak nu tara ande patung kerek nu le ta gi ji en the re la gi ma ajup sang yarak de ken ta gi pa mun men ji ken ang men dang dang ra ko ki ba mo ajup se anang sa ma si o ki sa se sang jo gi na ke ra ban thik na la yung sing nu men ji men sin la mang khan pen pung ko nu thik ma be sa se sang jo ma yarak mana ke mem bisakti mang dim kem dro gra pung ke munu je second step mu je ma pung ba ji men ra ko sa se sang ga jo ma pung ya ga la bo ta ra aku na yem mo ka is su dok ne ta pi ma bi aku sambani pung bi khel jo le je si ka is
0: ka i sen na
1: hen je ye pa ba second step ka i men jing je min ne ka i jing mang yadi ka i jing mang aku na pa lam ki ma lam ki thaba ni ma na atino atino sai sai chi ka ya thap kar ji mendang dang mang hangin let me na mara ran be se ma bong se hone se yamo khone se ka i adhap si bong huk let mang se ma bi ma menu nen ado la den ado ki meni ja ki se ma meni si ara tesu adem se si le ka i thabe ra cha gara ra samban me bong ne la bang se ani lamang mendang dang mangin yema mangin lam let me na mara de mon ako yamo kho mangin na mele ka ba na tari mele mendang dang hone ko hanu ri mangin na me monu dorang thangsang langi le pema thang no meseri phaksang ka ka ko mi wa thap kon pani ka i le pani tara bi ka je kon ka i jemun akho je mi wa so je bung ha lo sem ma bung kenong je kenong na je ani lati ka i ra lu ma me ching ma je li me thei thap pi hani si ka ni ta jing bi
0: ra ni thim thap la ra pan de be le ra sik sam ba tum ba se ra song wa je li ang themam be ya rang ma me nu nen ara nu ma sa na tore mani sung bang ku kin thap tam ma ku do ma pe ma ya rak mang su de nen a khan no tawi ga ra kai se ma bo khe khali sa me ma bo khe ar kan ani swang le la ti khwati ba ma suk te swang ge gem ba la ti hendim ba ma suk la discipline kan ma swang le sak tim ar kha hon tim thap la le jo gule do ani kon ara panglang bang khem dong wa yak thong swang le
1: sapin ni san ni san ko ne chi go timin discipline ba mal de mele kom ha ye kang la mo ko mo

kuzhizampu di lungting ka ga doin thado chamse phisam khai chu chi nga dung phebe taring za pasang namlo mita dau nga pe nye thu yi chilung bai lo ni dang sa tu dau dim pe che chu medium wave ki meter ni ja chuk sum chu zu tuk chu redin kilohertz chik tong shib ja shi fm khang chen zenga megahertz chi ja sum dang news on your mobile app ki tholi lengi chu gi pangin mento denjong pe lerim khabra sambona do i taringi lerim go pi shei zepa chu ni malam le sambona

Di lungting ka nga to yin. Pangin mendo yi le rim le judi gi taring lingi zu gi semshu ki zu pi tung. Tung tung ta di le chu mi se le rim kim re lo nyen me tung chu gi ko le sembo na shi yin. Di chi sembe nye le lingi zu yin nyen se la lo tang tang bu pi do yin sembo na.